Lunch break feels better, no? I'm Irene, kasama niya dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmumuhay mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.